0: Good morning, Unokok, Darmak Piluchi. Good Fakhluku Aignich Pelgan, good Fakhlukumi Aturak Kachum Paif Chikara. Good Fakhlukumi Witalra, Ilakaminikil Yilaktok, Chuchukumaksuni Sukalakot Kakak. Dikchikukanakting Okak, Asam Kalakht Kunatan Kayagol Rit Piskumot. Bin Ritunel Kumakankan Kuvut Kankan Tundram Zan, Siungan Kayagol Luku 543-3131, Kwashu email Luku Radio at kyk.org. Kanak putkikchik suku, chuchuku malgasu kalagut kakapin nektugut. Unamukani angasak ilang kachikok kakanamuk.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Ya, pinga kaken runga kuigil ngumiungullo. Kilgumima kwanihwa manto napa tiusakasu Jule kakti matum ni tak pengaka.
2: Ya, ni tamkin. Good morning.
1: Good morning. Unom kmani witaun ni mani engkujami 1 year katak tuk 1 year katakwa matumi galumi mavtais put Mau tajam ni kuyuk teriak lo. YK Street 4 days ni witama representer luku unit 7 nak. Kuyuk teriak kunga Tony October 11 nami tayo nukai bakasu. Ano ka kuyuk luku Flightach book. Im ayaktigat kanay kungto ni Saturday ulo ni October 11 nak. To awudun hospital gam sa kabag ngay tukso ni ay pakasu tayo kungto wam unuko ni panim rinu kala kuno ka. Ano wa perni luku kau kenanu kau makdalu nuk kau sait luku tuan tuan pilhani tu kenik nik mantu kut kanu tak sunuk su kanu setiu lu tak kanu tak kuil ngomu ni kanu setiu aku ta wita kata ni lu ta wita maka kata sini lu ta Kahirnatkanen kalakumanatkanen kuihil nuk. Tawa mkani kwa mannasha kuk kalinan katahto oktoberan kiklo ni kwani kwa. Atam sukhi ng kanam siya kamakanam ching lakto. Kanam trima lo do sanga rasu mo kan a kham kan ko kan ro ma
2: kan de to ko no
1: a to ni ko to a sag ni a October ami man ting sum ni to tna yo khul ga ki to kan ni kwa kalikan rutstirhu ay paka skula ni iyaktmulo ni kaliyuk ashagut kulin chipting luki may chipakwagang luki kata chipakwan rilang rata tam chipakulo ni 15 ashagut na kuk ay pa ni away November ashani kan rutstirhu malu tasu ay pa skulak manai gan khpal gan kan rut khiro maskhu kut ikh khik ay pagni gluten tamani chalak khat khu upna khak kek khu dogam khu makak chali maslu nakhluri dort stund doi guihil noch tip nuklu ayuk kake mafknat guihil noch mi kek kek wani subsistent ari wani luta kan rutsat kut ugut fiimat утхтулгыт утхлуутнга subsistence activity реакторлуутун тойл хонгуутхлунук матн китугкуйернгомун латкачаганни housing ани кяхфани гаарутнгхлуук буйухсивигилунук какымалунук тойтони нингаукаллу гаарут нутартлуулук итоми упнахкани аз вайхтхлуки атхлуки ту авай матна утхтут атхлуусиникай таммагаманга нэклиссуут тук казги кафачал казги майпа чанктой кувян кассуутэм нэк имилхулуку той чалитау на таима юйсхуми уиталун хингама канын саут клугимагут яттат хатсат насу ягутапук юйсхуми пяқам пяқам гынуку я ай бакапилахат жага итхтэй масхтай гаут клуки биклик гайт канинг шаут кухуй пилашхэлга ток пилашхэлгай кали ай фаэн пилахчихсэгэн хатэрэскэ эгабут капут наллаака кали насэу нахок last year kan ik toch in het geheel dat bisem met samen aan ik herring aan ik pionga kam dasu ukut siluta zat er magutta upsuki uksuk kipal gan ik vagaluta ох ти сохолта чанк коёхтилута уксаамилу биллаутимстэн нэгаагэмэк угнагаатнэ гайтнэк бичэрлаах бичэрлаалхуяагук тох намэклу там каданэк кали бичэрлаалхуяахлунук гинэртиграах каалунук пиунарэкан тэ гомто эта мак пэлхуфкнаат пэлхуфкнаки нэккаут туктагам сэмэнааруат аюкфкнаат фризер апк мойрумалутин махтам асаплутэри нуналгут туктаат на фризер ар и махтулутинга махтам тоник той улат кит хани улах пакт кит хинил хани илап like maybe айпани аврит нет хани гуил норми намхын катхат хут амсат су гуиг маккеанун атхахлутин кяхфакатсах кяхфакатсах кавани кэтэмни афтимайлаллартаарлутиуна апкфут а Tamask Tamavut Attaus Ma Yuktu Marmiat Husinilunit to Gom Amset Yut Namukni Attaus Chafknating Attaus Husinilutin Attaus Romna Yuktu Maluni Pingayun Tai Manit Nasku Taukut Kanam Siku Maskamukni Yui Tauku Tamakam Pium Resolutin Attaus Sutai Ma Tema Nalak Nalak Sait Huluku Tuama Ayagal Rit Hani National Rumk Plachtut Taumuk Tumamak Nalak Nalak Sunriski Now what out to school quigum cookani away ekfaria samrini I pakasu and now at out of quigum cookani we talun asat hotel in the toy piu nothing to Utrotil rate at Tam Nunamun Nunanun Pugnak nothing Pisholoki Pisti ask nothing soup. Chikuzungal rate Awai Ningsheshani Uxumi Chikuzungal rate Waitakalutin Waitalutin Taima Ukaya Chikun Kiskan. Piungat natin jali piungari kunit ki kamukutsik kait katak tsuit jali stit nunami witel rit tewam jali pistigas natin jali witakas kulut totstun kuyung ayukuk Litnaun regionaila ta pasu pilgut stinga makut litnaurat pilgut stingi laga kaluki litnaur yaumalri piungalutin piungalhat uyaka katamana kaskrihan tuam kakmag alakn riku magkui ilmomichali Witalut. Other than that, Tamatu Mawatini Asichtukut Amsk Nunalin Kiyingalga Asichtuk Piyungaluta Huanguta Yuguni Huanguta Ukfru Malrani Ukfumtun Or anywhere you would put Tanghakamtki, friend that puts Tanghakamtki, Ariuku Taksuta. Pilach to good those who need Takpunaka.
2: Nay, you could never look Nangdane Kapiklo. Ya, toy takwam una kwani kwa sasak chik chik 15 adra am gut ne jugneset mi wetal red anxtatin anrut qaqun tukwani jayan rijugnakh
1: I kitaki ne jugneno pamixa
3: Ya, Huaka, good morning. Akan kwani witaunga, ya, nit nakliniunga. Tokwam, sit staria rami unakunang rokatak ren koksarmi huatin pilak tokut unamk kayaka ryukngati 5433131 huatukiwa Unnamak Praisankhtut Waikitsi Float Coat Buchtasun Malruk Dry Bagak Ishatki Imkut Mtu Yuilmut Kichinak $100 Lui Malk Gift Cardak An kamen nam kwa pizza unnom ktaugut hat prize drying am piklini silrit $5 dashima dun dovet nasacht damun $5 drying alal remun kumalacht ut dois $25 silrit Unna kutasi mirit mi grand prize anun atrit na sakhtstamun si maludin. Unna ku grand prize at ziuk $750 Crowley fuel gift card. Ay pa kwa 2 round trip tickets Alaska Airlines sam natmun pitukinun. Doi Sutali Bing Ayot 2025 Honda 4 Tracks Rancher 4 Wheelak Ayrak Network Am Tauna Sit Kluku Taukut Bing Ayun Kunoku Winal Rechtang Tikluni Grand Prize at $25 or more Silrit Dovet Kilachait $5 Su Dashimatun Silrit by 5 o'clock Akunk Unnamak Waikitsi float coat Buchtasun 2 dry bags Medu Yuilnguk Ishatk Keychains $100 gift card $100 Imalk Kipusakjun Ankamnam Kwapitsak Taukunk
2: Akutu in good Ayaga Kutatiman Tiagan, Katakulu Jikalak Tukmouti. Ayaga dressed Icantakun, down at Tipting Pitsiokalak Tukmadoji. Takum Anskarupalik Tiatamun Nuktaruskatu. Ayagan Pitsiokis Pitsi. I just don't know. kagent ang ka panitas ang rutikam kung sa asatad kan rahtawos kan ayak nikta kubot ude rahpan yung ina rahpan
1: awa ikaw umiyakaka suki tamani kyu kimi jalitus jalilaska igatuluni Lucy Whitman nak tamant kamini nasakasu daima nangngatya akutkatali asat yuzgutin ka akum mak jalishut kakatom su Lillian Michaelam atakwan ifyuhtun umyakam ritkak asat napagayakam yuhtali auguna kasatwa din suopak kinat Mike Martsak John McDonald taklimatanam jalishut kakak ka tamak Kali tama aku mewujud nak put, tuam yutun kanem sesnulu ta, cak kai terakam datoy aku yutuda kanguta, aku maklum nak pani nasun riski espri, kus kokfar mewi nasun riski sikit juga, stay tamatum kitutia atkau nani takam tu. Jangan aktif lak, kos lak umak. Tingan tuh umur kelas kiki tumpir tu ta. Biskalas aku tau ma angla nak suni. Biskam itu gonsal yuhtun pokai pergi. Tumpir nak sekarang tuh. Kan rutsik aku ta unokan. 30s. Unam kshetar 40 years later, nashu naito seven dikshet tinglugu kuyfan yuwa. Ilitiam ayagyot kwanihwa isi no swan tsunami nasagut simgini kanruswa nazaulus khalsho khorshi tamani kanam kistungusimli. Apin ko ka tutkahan ni tamiskwi ta TV chukat nun akum suki. Yuko nun ko kalim zikatak tutkani ko. Tim tsula kuy nga tot na kalim tutkain. Tagom tau na nazaol ko yalu ni ikayut knilu ko yuko na unnob. Tamago tamay asakti ko kso si nitsa ni gokoluti amsnril ngan si kusi kaya ukyakteng mesichan kubilas kulga kaso sam kanum kilo ni sam kais na yuksa yuktun mumis taksu ko kanrot kso kutoatn dom sukat kas jali kat ukso away musak musam kpisod musis na kpis pinyakta ikita ko ni takam na kani kanrumang lakto kwe ni tapong ka Mary.
2: Ya ni tamken.
1: Ya. A tot sindaga mgo khulu ke kakum gut ni tunil rit. Sa sis kluki. A khatu kam kam kan khusti. Kaya ga uluku unakhani a kit fakhil rit gut. Khuyu kit fakhif kunni qanam silga.
2: I was like,
1: kin kutoik tamani stationami jalilrit ikayap suteng pitus khut kasatung su kanam krist yuktun mumishtis kumak teng kwangkutun mumishtis taksuki totstuntoi ikayap laskukut itom su akinak kuyok singinak sutinga akikanak tamatum radio station nam akikanak kuyok siyakata kali fangkut ikayok lutung piyak sutung unom kali totin pila silri at marilra aki mkamsamak Pagnalis kat tamatum radio pan ya radio station na broadcast station na nitshani toy piungasht kutsun sikuf kakuyanak kutsi dosu man
2: ya kutamay away akutwani panum chiwasn angla nachtuk khulri kuni jukne ka khamti tapam ijuktai ni jukne qayu chukun katali lotot pishom takwam khatn aking nakhlutin peqata pevta takluta ang lani yakdugi at dodlagit pidukhulagit to isam trali ili tapat ngan rutang taun ako kakumak akatu baklu ayap ni pahat kamuni Doi jan mumisting ako do ikutukto jan pisodin sa atin ni jukun awa kadam jikas kan ako na kadam jikas kami ni doi huk jan nukhisu ting nu ijukanam jah kam pekulukulu ting ilini su huk ting sun setakim na jam gimatama ting kutukta Kitakan huktak kakalutik. Pakluku newspaper ranik. Dokin tigo kakalutik tamakunik. Niti kunasutun mumiktaklutik newsakalutik. Tama na kaumiyokan.
1: Kuingat ay pa kasatun Being langen ratun is English reporters, English and Yupik news reporters. English shatstun news and kruyuchtin glashatstun kalem trikam chnik interview halutin chatkit schritamavt alchkotuchtet maken stetamk. Kasu akmak in Congress bilas kusil rait pertamakun kasu kengun kelas kusil rait. Tamakun kanem tiga ketua kata interview halu ki kuangku temu mistis ni kanem tiga satu ni igraus ngal rait. Yuk tu mumis koluku kanem tiga suruk. Lillian Michael kwani khatha umlaksi ata kayukht
2: atmak
1: ya kasatun igaznal rate atmak so yukhtun mumikhologi tv tun nu sacht mulkhuk radio tun so pifkaqluta Ikayukusuta Pitusukut Janin Ramitsun
2: Jamak Bed
1: Nunk and Raka Kamna Endingara. Start us on it to the slogan. And what is so in the pipe?
2: Yeah. Okay.
1: Yeah. Totentoy Atmak Akum.